Alright, sike ishumi nesithupha lapha ke imizuzu esele ngaphambi kokubuma lapha ke ihora lesithathu. Yabona udaba sesifisa ukuthi ke silidingide osukile namhlanje sitheshe ke sizidingidayo. Siyabheka lapha ke ukuthi ke umuphi unyaka lapha ke oke wabamuhle nje empilweni yakho. Yini le enhle eyakwehlela. Mhlawumbe wona lapha kunyaka 2026. Mhlawumbe wena ukuhambela umtepu, uhamba grand. Ungasitshela nje ukuthi imuphi nje lo nyaka osho ukuthi yazi ukutheni. Yazi lo nyaka lo bekuwami lo nyaka. Izinto bengizenza zenze ikuphi lokho okuhle nje okuyi-highlight owakubona ukuthi yazi ukuthini kungehlele ngikwazile ukuthi-ke ngikwenze-ke lapha-ke ngendlela e-right ngoba phela-ke iminyaka ayifani.

khona nje omunye wabangani bami. Okay, ngiyayibona lapha imiyalezo engenayo, kulungile ngizoyifunda. Khona omunye lapha omunye nje wabangani bami, sijwayele ukubuka nabo lapha ke ibhola. Abanje odadewethu nje abasiphatha kahle ngendlela lapha ke simanga eqemelene lapha ke iJerben sithu amakelane wakamakhenzi khalamba ke endaweni asesoba abantu sithi ke happy birthday kuwena nkosazana sisemuthi ke yonke lapha ke ibe right 17 minutes after lapha ke u3 sama nawe lapha ke siyabuza ukuthi umuphi unyaka oke wabamuhle kuwe.

Asiphinde sibinge ngamakhulu amabomu asibingele kuzona zonke impimpi enkampanini. Sanibona we impimpi. Sanibona bafethe nisihlalisa kabe emsebenzini. Emsebenzini iyahlukahlukela ngikhathali nje kuthula. Mawuza nje ukuthi uyimpimpi ngiyakusaluta. Ngithi salute impimpi. Lejam de grand is impimpi. 18 minutes or so before the bagu fine. Asilungile sigwe phambili. Mawuza nje ukuthi wakwampimpa. Lalela ngikhuluma nawe. Ukuthi wena uyakwazi ukuthi ujikele ngale engabe nisebenza ngensimbi engabe nisebenza ngamacardboard. Ngisho kuthiwa nisebenza ngepaper wena. Wena uma unyenyeza nje ngithi sanibona wempimpi. Ya wempimpi. Kulungile bafethu asibheke lapha ke indawo nisithola nikuzo ngalesi sikhathi samanje. Uyazi ukuthini ngoba uyazi ukuthini? Thina somsakazo womphakathi community radio station. Singophunyuka bemphethe, sibama ngapha, siphume ngapha.

kunento zami ke la ezithanda ukwenza ngendlela yazo. Angiboni kahle manje ukuthi ke kwenzekani. Angixolise nje kakhulu ngokuthi ke kuloku kuhamba ke kuhambe kube khona ke ukudukelana la kwengoma esikuzwisa ke esikuzwisa zona la ngalesikhathi. Angazi ukuthi ke isimo lesi esamba ke esidalwa yini, kodwa ke kulungile ngoba ke kuyazama ukuthi ke sisebenze phezu kwaso. Angigijime ke ngibheke la uthi ke hashtag igula lasekhaya kumgungundlovu 107.6 the sound of choice of KZN's capital no blesser mvuka ncama ngikhona ngibeka indlebe zidadele ngiphuma eSpain nakho ke uyabona ke ngifunde njalo ngifuna ukuthi ngabe usebhasini ngabe ukuphi usetekisini noma ke umanyaweni noma mhlawumbe uyadilayiva kulungile labo uhamba nabo bazwisa ukuthi manje kunakeleke ngempela ke kubi likhona iblesser limkanje limngento limngengoma hayi ukuthi mhlawumbe ngento iningi simje simngengoma siyagijima ke nje ngempela konakele asambe ke siye eZimbabwe zolanda zinsizwa ke lezi yebo ezase eZimbabwe kabulawayo amaqhaqha bethi ke mathu.

0: ubalulekile ungumuntu FM ngoba wena ngokusinalela siyabonga.
1: Ele mnyake ngaka baba.

emu wangifaka ekhasini lawo wangifisela phela njengomsakazi wale ekhaya ukuthi ke usuku lami lube lohle ngajabula ha bangani bami bangenzele okuhle nomndeni wami sachitha isikhathi nawo ngizalwa kaloku ibirthday into enkulu hayi izolo hawu baba nomamncane wami bangenzela isurprise enhle bethi cha kusayinyanga yakho namanje ngajabula nawe ke ungakwazi ukumjabulisa ke omunye umuntu ozalwayo namhlanje ukuthi usuku lakhe lube luhle simfisele usuku oluhle neminye futhi ke iminyaka emihle neminingi neyokhula nenothando nenjabulo ekuzalweni kwakhe ngokuthi usibhalele nje ku WhatsApp wethu ku 0623151986 noma ku Facebook wethu ngungundlovano 7.6 FM community radio ngaphansi kwesihloko sithi ke sivuka no dadu njengamanje sizohamba siye enkomeni emnandi kakhulu sha uma hu plus zincumalo ithi nje sesamukela sifundisa smoothly putly phela ukuthi ke kuyabaluleka ukuthi empilweni kube khona izimo nezinto esizamkelayo yabona ushaka mnandi kuma humethi sesamukela lokho esinako sibonge lokho esinako siphinde sisebenzele phezulu kwekusasa lethu ayibo uantu yathanda ukuthi osmoothly putly baqikelele futhi baqophelele la ekuthenini sisebenzele ikusasa lethu kube libe ngeliqhakazile libe ngelihle kube yikusasa elinempumelelo ngaso sonke isikhathi ake silalele lengoma ungitshela ucabangani ngayo.

umambane nayo khona unkosi Bhungane uDeli Diva onkosi sanibonga kakhulu ke nina nonke nithe unaphumelela ukuthi ke nisikhombise ukuthi nganye nathi emoyeni ke namhlanje khumbula ke Smoothie Putli sasiyemaphethelweni alo uhlelo buhleli noAunty Mazuma kulona uhlelo isifuka noDado la sikuthathe khona ke ngencwadi yamshumayeli sikuthatha kuiverse lesithathu sikuthatha kwisahluko 3 sikuthatha kuverse 7 siya ku 8 sikhumbula ke nje lapho ukuthi yonke into inesikhathi sayo sase sithi baba wethu osemazulwini ngoba phela uyisiqalo isiphetho sakhijima ngempela sayindabeni yethu emfishane ekhuluma ngegibhubesi nonogwaja bubesi silwane esikhulu esivikela zonke izilwane ehlathini sasesithi ke nansi ingoma yakhe mnandi yakhe ke uMahu sithi ke sesamukela esinakho sikhubuka nayo nje sixoxela kamnandi ngamahlaya phela amahlaya ukuthi ke ngempela yini eyenzakalayo uma ngabe kusuke kubhalwa iexam okade kuyisihloko sethu ke sosuku ngempela ngempela yey bayasho ke nje la abantu ukuthi yey ziningi izinto ezifani uma ngabe kusuke kuzobhalwa phela sihlolwa sibhala ama test iyasho omunye uthi yo mina into engihlekisa kakhulu Aunty Smoothie Putli uma kusuke kubhalwa ama test iyo lento yokuthi nje kuthi sekuthuli uyabona mase sekuthuli ngalendlela yokuthi kungazwakala inalithi iqathaka ephansi kuthi kusuka nje kube kukhala isisu phela koyedwa wethu lana eklasini sisathi sizobhala awe ma kuvele kuhlekise uze ukhohle na ukuthi hayibo fangibe serious lana ngifunda umbuzo ngibhale ngendlela siningi nje izinto ezenzakalayo uma ngabe abantu be serious bebhala ama test behlolwa phela ukuthi sebefunde kangakanani angithi kuningi nje abakushoyo osmoothly Putli ba Aunty lana nabalalela ukuthi yo mina ngisakhula hayibo kwakuba nzima ngoba uyambona umakhelwane ukuthi hayi ngeke akafundanga nhlobo uyafuna ukuyikhipha lembuzi kodwa manje hey lashonila ngamanje uchance awuqhamuki nawa ama minutes namahora edlula imbuzi ayikhipheki hayibo kubonakala ukuthi hayibo uzogcina enze kanjani ngempela kusekho nogodwa nje yena akubambile nakucabangile ke uthembile impela uthembele kule mbuzi those are the funny moments ingakho ke si discourage ake nje indaba yembuzi funda kusanesikhathi ngoba uzothuthuthu ufuna ukuyikhipha imbuzi wololo kuficakala ukuthi hey alikho nelincane ithuba lokuthi ukwazi ke ukuthi ke uyikhiphe yona imbuzi uyabona uyazi ukuthi omunye ungihlekise wathini uthi omunye hey we Aunty uyabona ke mangabe ukhuluma ngezinto ezihlekisayo ku test uthini ngokuthi kuvele kube nzima usabhala igama lakho nesibongo ubone ngathi udidwa igama lakho ke manje yini uvalo lokuthi yibo ngase ngasaba kuzophuma ni kule test engabe nje njoba ngizohlolwa lana ngizokwazi yini ukuthi ngibhale ngendlela efanele uthi omunye we Aunty mina ngakhohlwa igama lami ngilazi ngihlale ngilibhala sonke isikhathi yonke iminyaka ngadideka kungabe uyalikhumbula na igama lakho mangabe ngempela uyohlolwa ubhala ama test nasi Smoothie Putli sa Aunty those are the funny moments ke esiba nawo ke mangabe ngempela sisuke sizohlolwa ngoba nje kuba nalesi siphithiphithi nje lesi ke nje esiba khona ufica ukuthi haw mabe usuphuma kwi test umbuzo easy yazolula okuyidlula yonke iwona lo ovele wawubona usunzima ukudlula yonke ke imibuzo kodwa ke sesivala esingakusho nje ukuthi kubalekile ukuthi uma ngabe umuntu ezoya kobhala noma kuyohlolwa akalale edlile alale eli alale nje 8 hours ogcwele makavuke ngesikhathi esanele ugweme ukuchamazela ngaphambi kokuba uyobhala hamba udlile phela ekhaya ukuze ufike esikoleni unamandla okumelana nephepha angithi ehheni siyadla izidlo ezinemsoco sizimisela uma ngabe siyobhala sehlise uvalo ukuzilungiselela kusanesikhathi kuyakusiza ukuthi uvalo lwehle uma ngabe usuyobhala ke ama exam akho uyihlele ukwazi ukuthi amapen akho unali nonalo unaso nespele futhi uma ngabe kwenzeka ukuthi ke linginikeza inkinga wena marula wena rapper ukuyihlela kwakho kwenza ukuthi ke uvalo lwehle uyabona ke isikhathi mangabe sesinjena ke Smoothie Putli sesesithi uAunty akavalelise kuwena okubhlungu ke nokho ke ukuhamba kaze kwamnandi kodwa ke

0: ukhulume kamnandi ukhayelihle mthembu ngiyathemba ukuthi nabanye
1: 107.6 FM community radio under isihloko esithi isihloko esithi youth alive uyangibona ke sengifuna ukuthi sivuka
0: ngazothi ngiyabona ukuthi usafisa ukuqala phansi
1: nodadewethu
0: usihlaleke kamnandi nabashana ngiyabona okay inkinga kasho ngoku igama laphaya uma noma ubaba noma usisi but uthi ngiyabo okay umama shuthi uthi ngiyabonga abantu abami ngamazwi akhaya kontanga yenu ngokuziphatha inkosi inibusise
1: we receive
0: siyabonga kakhulu noma sesingasalitholanga igama lakho bakithi inkosi kulungile siyabonga sisagijima kanjalo ke mazuma sisakhuluma phezu kwayo inkulumo ethi ngabe abantu besilisa babakhombisa kanjani abantu besifazane abaseduze nabo noma basenhlizweni zabo uthando kanye nenhlonipho saphinda sathinta ukuthi ke ngabe ke wemuntu wesifazane ngabe ke yini into nina enifisa ukuthi abantu besilisa bayiqonde ngokuba umuntu wesifazane osemusha la esikhathini samanje mina ngingasho ke mazuma yabo ukufakazela nje lento lokuthi yini abantu besilisa abafanele bayiqonde ngathi sithole kanzima 1 sithole kanzima 2 fanele sibheke ukuthi okay like ingane ziphathe ngendlela okuyiyona yini cause angithi kuthiwa drizzle 50-50 ngiyahamba ngiyosebenza wena ugade umozi ngiyathenga ukudla wena uyakupheka ngiyathenga impahla wena uyawasha so especially nje kubantu asebashadile noma abakhulisa izingane ngazodwana yibona engizothi umthwalo mhlambe bawuthwele cause fanele babheke umozi fanele babheke ingane angiphathike ke mhlambe kumama okhulisa izingane ngayedwa cause umthwalo fanele ingane igqoke fanele ingane uthola ukuthi mhlambe nasekhaya kunenkinga ingane ayisitholi kahle isibonelelo sika Hulman cause abanye bathi hayi vele uzosala ahamba yobhalisa imali egrant uzokondla ngayo ingane what if akuhambi ngendlela wena obucabanga ukuthi mhlambe kuzohamba ngayo mengabe ubalekela umthwalo wokondla mengabe ubalekela ikhaya mengabe ushi umama nezingane uyawuthi akenze njani yabo into kanjalo so abantu besifazane they really going through a lot bantu besilisa siyacela nje ngendlela mhlambe eningazama ngayo ukuthi okay like insondele lezi kwabo just nje ufake isandla just nje ukuthi bazizwe nabo be kuthazekile bethandwa behloniphekile cause abantu besifazane inzala abantu siyaphila nje namhlanje sizalwe omama nawe umuntu wesilisa uyaphila nje namhlanje uzaliwe umama wakunika ithuba lokuthi uphile so mvikele at any cost umuntu wesifazane umvikele nje umbonise uthando kuphi na kuphi ushele ukhayelihle wathi nje uhleze emuhle kuloyo osenhlizweni yakhe isikhathi sabangani one aside i-focus ilapha ya ngoba uyazazi ukuthi ufuna ubhale kahle kakhulu siyambongela futhi kwayena lo obhalelwe le message emnandi kangaka mhlambe uyibonile izomlethela injabulo nje kuqala nje usuku kuyisekuseni
1: nathi nje siphetha nkosi
0: suka nini madod
1: lo bethinteka kule message okhethekile
0: yep
1: uyazi ukuthi ke emadlamini kuningi singakumenshina ngabantu besifazane okuhle nokumbi mhlawumbe okunye okumbi singakumenshini ukwenzela ukuthi sakhane kukhona abantu besifazane la abakwazi ukuthi baphule down abanye abantu besifazane bese kuba khona abenza kahle umuntu wesifazane ohleze namandla ukuthi ngiyamnyusa mina umuntu wesifazane engihlangabezana naye ezama akuzamayo ngifaka isandla nami ngilekelele kulokhu asuke kuzama ukuthi abe umuntu wesifazane ongcono kukhona abantu besifazane abahlebanayo badicilelane phansi ngeyithunzi uthola ukuthi uzomusho a body shame omunye umuntu wesifazane abe nezinto azohleba ngazo kodwa ezingezinhle egameni lomunye umuntu wesifazane kuyinyanga yembokodo sesiyiphetha kungabe umuntu ngodade wabo ngomngani wakhe ngomzali wakhe wenza kanjani wenza kanjani ukuthi nene abavikele labo bantu wena owesifazane wenza kanjani ukuthi ke isisterhood ibe happy ngawe kungabe ukuthi nje la kwi sisterhood wena utholakala uhleba abantu utholakala ululaza abantu utholakala udicilela igama lomuntu uyalingcolisa ngemva kwakhe ukumkhuluma kabi uma ngabe behlukumezeka ke sithi khona ke omunye wesifazane emadlamini owenza lokho phambi kwakho ngomunye umuntu wesifazane iziphi izinto obona ukuthi wena kufanele ukuthi njengomunye wesifazane uzenze in response to that for example nangomuntu uzakwena uzo

ngempela yiyo ngempela ke babhemi asibonga ngithethe ngezandla zombili ngibonge laphayana kwidlozi ubani laphayana utuma kahle ethi idlozi lasekhaya komama asibonge kakhulu angibingelele ke mlaleli ngasekhaya angibingelele angibingelele.

0: ukutatazela asimfake kanje umfo kanjinje umagwaza
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Leshona kamanqo ora leshumi umsazo umgungudlo vano 7.6 FM nazindaba ezingamanqampunqampu ithulela umfana futhi wakamagwaza sawubona umlaleli. Bafuna kwenza uphenyo olunzulu ngokukhonya kwabantu bokufika ekhundleni eziphezulu emanyuvesi aseNingizimu Afrika. Lapho ekushawa khona ngesithenda abantu beyibala elimpisholo bakuleli nakuba ke benazo zonke izingcukacha efanele benze lo msebenzi oyiCEO yeBoxing South Africa uTsholo Fellow Lijaka uthi phela ke uzomkhumbula lo kade engumpetha wesibhayele eNingizimu Afrika uZolani Tete ngokuhleze beka ezemidlalo phambili kukhona konke ade kwenza kanti kumkhonto wesizwe party umemezelo ngokusemthethweni uhlu lamalungu azogadla ngabo ekhundleni zobumeya komasipala abakhulu eNingizimu Afrika njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya ngehora leshumi nanye ngizobuya nalezi nezinye zizobe igcwele wonkuhlangabezana nendlebe
0: asibonge kakhulu ke kumfo kanjinje asiphinde simkhiphe kanje
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
0: Uyabona ke mlaleli njengoba seligamenxa ihora leshumi ngempela ke nje njengoba ngikuthembisile ukuthi nje kusuka lapha ngehora leshumi lize liyagamanxa liyothi nje uma ligamanxa ihora leshumi uyangena unjinji namba ngqampunqampu thina ke njengamanje nje sizokunikeza nje kuba bonke labo abasilalele ngoba phela inhle lento sizwe ukuthi obani abasilalele nje uyabona nje mesiqeda nje ukubabiza ngizobe sengiqhubeka nokunikeza lo maskandi lo uwamzukwane abathi bathi bathi ama 2000 umculo oborayo umaskandi loyaya kanti umculo wengaba dingempela ke liyothi nje uma libumba selibumbene ihora leshumi nomuvo sesiyanginika ke lomculo bathi umculo wama TK wama 2K bathi umculo lo wemlaleli bathi ungena ngisho nakulezi andawo ezithethu tu umculo ongene emahotela umculo nje omnandi umculo wama 2K unjani wenjini
3: hey kunjani kunzi
0: ngiyaphila unjani wena
3: ngikhona kakhulu mfethu
0: obanda babathi basilalele
3: yela ngifuna nje mfethu ukuthi nje sikhiye nalezi insizwe ngoba ngizwile ukuthi ingoma iyayidlala namhlanje hey awenze ngale ndlela hayi namhlanje uyayithinta uyayiqinzula uyayithinta kamnandi ngifuna ukuthinta abafuye insizwa zami lapha ko Themba Lihle iStudio hayi cha bandle uthando abasikhomisa lona la imsakazini liyamangaza balalele nje abafowethu laphana umfowethu lapha uSenzo wakwaZungu utravel emonto le number plate ayithi UCC06FFZN ilapha ihamba eThemba Lihle nase iStudio wasebe babiza ke nje bonke oza kwabo ngingabala uSenwa kaMalinga uSmall kaJakalasi uThami kuzobe uNkosi uNjabulo uZulu umthothongo awulihlele ligama umthothongo nje bese kuba uDlamini uThofo uBrian Mhlengi uBrian bese kuba uMhlengi yayizwa le nto ya umfundisi hayi yabona futhi hey baningi othrap khona nomfundisi uthi ulunge kakhulu umfundisi
0: kushuthi ulunge kakhulu umfundisi
3: uphansi kuzobe ubethe uVice uMthoko uyanda uNathi uThobani usiya uma folklight insizwa yakho na lapha eRenkeni bese kuzoba usisi uKhosi naye futhi okhona lapha kulemboni yamatekisi ekhona lapha koThemba Lihle iStudio bonke nje nababaziyo nabanye singababalanga sithi nje siyabonga kakhulu le support abasinika yona ngiyambiza ke insizwa vumelani phezulu mishaya amahuthi lapha siyabonga
0: siyabonga kakhulu ke kubona bonke abasilalele ngempela ke kuwo nomsakazo uMgungundlovu siyabonga ematekisini ukuthi nisilalele izinsizwa zakwethu qhubekani njalo nokusilalela ngempela ke nje nje mali bumbana ke ihora ke mlaleli uyobe sewungena nawe usitshele ukuthi ibaphi labo ofisa ugiya nabo kanti uphinde futhi usinikeze lengoma wena othi ikhlaba nje umchele kulezi nje engisazo zidlala nengisazo kunikeza zona kanti nelungelo futhi lokuthi usinikeze leyo wena ofisa ukuthi ugiye nje ngayo ingoma sizokubhekela ukuthi ikhona yini la kwizindawo zethu la sikubhekele ukuthi ikhona yini njengamanje ngizokunikeza umfazi omnyama umfoko emcuzuli umfazi lapha yana uthi ngisebenzile mama ayidume

0: ukuthi konke kusihlelekile nje konke nje kuhlelekile nawe nje ke mnalelo uhlelekile ngasekhaya imsuzu ingala amashumi lawo amabili esele ngaphambi kokuba nje libumbane ihora leshumi nomuvo sikuthembisa ukuthi mnalelo lizothi malibumbana nje sikunikeza ithuba lokuthi ungene kuwona lo msakazo ugiye nalaba ofisa ukugiya nabo kube kuhle kube njeyana asidlulise lapho
1: inkulumo 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment.
0: Uyabona ke mnaleli njengamanje ngifisa ukukunikeza lapha ya insizwa bathi ubheka umuzi umfoka luthuli bathi ubheka umuzi umfoka luthuli njengoba ngikuthembisile ke mnaleli ukuthi ngizolokhu ngikuthathela nje lezi yansizwa lezi ezazibamba ingoma ngempela kaMasikandi uzwe ukuthi kungenile asibambe kanje.

Ke ushonjalo ngempela ke nje ubheka umuzi umfoka lithule uthi nje too much imlandana uzela insizwa noma uzela intombi nje awu kuyafana kuyafana ngempela ke mlaleli asethemba ukuthi usethokozile ke mlaleli ngasekhaya nje

0: ngifikela sibonga ngempela ke kuwe noshumile samzini ngempela ke bathi sibukela kini ngempela ke nje kusho zona izintombi awizintombi sezincane ngempela ke nje sifuna la indlela somfaka ngayo umfo kanjinji ekwenza esezositshela ukuthi kwenzakalani ezonisakhile asimfake kanjena ke umfo kanjinji
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
2: Nzulu ngokukhonya kwabo kufika ekhundleni eziphezulu emanyuvesi aseNingizimu Afrika nokushaya khona ngesithende abantu bakuleli. Lezi ndaba zokubumbana kwahora leshumi nanye imsakazo nohamba phambili mgungudlova no 7.6 FM ithulelwe mfana futhi wakamagwaza sawubona mlaleli bafuna kwenziwa uphenyo olunzulu ngokukhonywa kwabantu bokufika ekhundleni eziphezulu emanyuvesi aseNingizimu Afrika nokushaya ngesithende abantu bebalela impisholo base

Ngabe nithini ngoba bayabhala siyabhala izingane zabantu siyabhala izingane zabantu ngempela ke siyabhala izingane zabantu uthi ngizwe ukuthi ubani lo uthini ubani lo uthi ngiyabingelela msakazi ohlelweni isiqhisa sekhaya msakazi ngisacela ukugiya nalabo abalandelayo usibahle Dlamini namadodakazi ami usamnge uthube nabazukulu bonke engigiya nabo uMamthembu omuhle eThambovili ngiyabonga siyabonga ke mama siyabonga ubani lona asimthathe nalo olandelayo oh Ake kusazohleleka emlaleli asethembe ukuthi basazobuya nabo bonke abasafisa phela ukuthi bagiye haw angikiye nazo zonke izinsizwa laphaya eshaya moya ngiyagiya nensizwa eshaya moya ngithi nje haw salute wamadongo uyabona njengamanje ke ngiphethe intombi intokazi yaka Radebe uthandeka Radebe ngempela ke intokazi efikile yakaleleka njengoba nje ngikuthembisile ke mlaleli ukuthi nje ngizokulandela ke umculo wesimanje manje ke ngempela ke ofikile kanye namaciko akhona angishela wazi thanda ka Radebe

kusenjeke mlaleli ngasekhaya kusemnandi kusenjeya ngizwile kuthiwa nje izintombi nezinsizwa awusoni madoda ziyosina zitedelane lapha ya endaweni izinsizwa zibondiwa hayi asazi kuyolamula kuyolamula lona lelo hola njengoba nami ngithi nje kuyolamula lona leli hola eselisondela ngempela ke mlaleli imzuzu nje ingamashumi lawa mabili sele ngaphambi kokuthi nami ngithi khumu ngiyophumula ke phela awusoli madoda kusezoba mnandi nansi enye yezinsizwa ezoba nje ishiyelane inkundla esteji nensizwa laphaya kwimpucuzeko bathi usinqamu sodidla awusoli madoda.

sithathelo semoyeni sawubona sawubona Siyabonga kakhulu ngani yakwethu the ulaphi nendawo Ngani yakwethu siyabonga kakhulu Siyabonga sinthanda kakhulu

washo kwangena nanku nomlaleli asimthathe inkosi yami. Oh, dabulibuya ke ngani yakwethu bese sithi siyakuthatha, bese sithi siyakuthatha awudabulibuya sizukuthi uthini.

Bathi unga uma ungakezwa mina uzozoba ningiphethe isilahla sami sebhima, ngiphethe umoba wami, ngiphethe ikabisha. Ngazi ngizwe ngathi basho njalo. Ngazi noma lapha-ke ngizwe kahle yini ukuthi lapha ngathi basho njalo, kodwa-ke bazozichazela bona.

0: uma ngabe beshe bethi your body is here with me kuwona umsakazo wakho Mgungundlovu FM njengamanje ke isikhathi ke sithi ke selishaye sekuyihora ke elesine emsakazweni Mgungundlovu FM uhleli naye ke uBhotsotso wakamahlaba silinde yena ke umsizi ewakazimu lasokhuluma khona ke ngezokugijima kodwa ke njengamanje ke nginaye ke ubaba umfundisi uthi ke nje akazodlula nje asibone asikubingelele kumsakazo Mgungundlovu FM
1: siyabingelela kakhulu uBhotsotso ngamakhanya sijabula kakhulu ukubona ikhondo lengaka uNkulunkulu asiphele ona ngawe ukuthi udlondlobayise nomsakazo umsakazo omkhulu kangaka sibonga ikhono uNkulunkulu akuphelona ukuthi ulisebenzise sisithole kahle sports sijabule kakhulu
0: ngiyabonga kakhulu bamfundisi siyazi ukuthi ke abanye mhlambe ekhaya ningabafundisi niyahlangana kodwa kuba khona lokho ukuthi asijabulisa inyama likhona iqembu nawe ebholeni kanobhujuzwayo ohamba nalo ongatshele nje abalaleli ukuthi mekwaziwe kahle kuthi hayi babunundaba yonke into mangabe eke athinta ayuthinta kuthinteke
1: hayi likhona ngempela
0: yebo
1: futhi iqembu elikhulu lonke amaqembu
0: ayibo
1: eSouth Africa
0: ayibo
1: kumanje kulungisela kuzodlala iCAF angaze kuthiwe iCAF bani kuzodlala ne Al Ahly Alahli nge kulamasonto nasa
0: mhla 19
1: hayi mhla 19 usho ukuthi kulendele okukhulu lapho sengivele ngagula ukudela ningasabingelelanga abalaleli sibabingela kakhulu abalaleli bonke boMgungundlovu FM 107.6 FM sibingela abaphathi bonke umphathi uThandiwe simbingela nebhodi yonke nje sibingelela egameni kaJesu nabasakazi bonke boMgungundlovu FM
0: Amen.
1: Siyabonga kakhulu ngalomsakazi.
0: Yebo.
1: Mina sengiyiqambile igama lomsakazi.
0: Yebo, yebo.
1: Ngithi lomsakazi sengifakela inye igama ngathi inkanyezi zebovu. Ngithi ayindizi inkanyezi zebovu indizi umhlaba wonke izofika naphesheya kwelwandle. Hamba inkanyezi zebovu uDlondlobale.
0: Kunjalo mfundisi sihamba ngempela bengilalele izolo emini emini bebade kukhona othi use Cape Town. Ulalele umfowethu uNice nomunye othe usempangeni nomunye othe njobe sitholakala nje kwi-app washo nje wathi use Cape Town khona la ngake ngathi khona ngisakaza khona omunye owakwathi use Australia usilalele okusho ukuthi ke sesikwazi ukufika kuwona impela wonke umhlaba siwumsakazo uMgungundlovu FM
1: sibonga kakhulu Bhotsotso ngalomsakazo uMgungundlovu FM Sibonga kakhulu nengqalabuthi ubaba uSibiya. Untokozo mbiza ngokungizikuze Bhubesi. Umsebenzi asenzela wona. Ukuthi nani benifika esebenzela umsebenzi. Nisikhuphula isteshi nisibeke ezingeni kuyilona lona. Lokhu nami ngidlula nje nami ngigijima ngithi hayibo ngizodlula ngizobonga.
0: Yebo.
1: Ngidlula lana esteshini ngidlula nami ngithi hayibo ngeke ngingadluli ngibeke. Sijabula phela nanku ukuthi konakele. Manje sengibingelile nelomo zomsakazi. Kisibingelela nazo. Ukuzona futhi eziphamise kakhulu umsakazi. Sibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asiphe lo msakazi, asiphe nabantu bazowuthanda umsakazi. Nabalaleli sibonga nale app uMgungundlovu FM bowu-downloada nje kubalulwa noma lapho la ukhona uyawuthola umsakazi. Kanti la ngihamba khona ngiyabatshela ngithi downloadani app umsakazi uMgungundlovu FM.
0: Ukuthi nje bangene baye laphana ke ku kuGoogle nomesebe yasho nje bathi Google Store bakwazi ukuthi ke ebathi Play Store bese baya downloada lapha na uMgungundlovu 107.6 FM
1: bazowuthola noma kanjani
0: wow.
1: Nami ngisebenzisa yona nje app ekhaya bekusikhathi ngiyidlalele nje ngoba ekhaya khathi babhizi ama TV bese ngivula iapp yami ngingilalela uMgungundlovu FM ngijabula kakhulu
0: kanti nakhona lapha na ku Facebook futhi bayakwazi ukuthi bathi uMgungundlovu 107.6 FM community radio.
1: Hawu bakwazi ukwengena lapho
0: futhi. And bayakwazi kushithi nje vele yonke into yethu umphathi usithando kanjalo nebhodi bavese basho ukuthi ke thina siphezulu kakhulu njengoba kukuthi istudio nje sethu sihle njengobusho nje mfundisi ukuthi ke nabasakazi siyazama ukuthi ke sikhiphe konke ekufanele ukuthi sikunike abalaleli.
1: Ngisijabula kakhulu nami ngigijimela ngathi ake ngizobonga nje basakazi bethu sibonge le station umphathi nabo bonke ibhodi yonke ukuthi nakho umsebenzi ongaka abawenzile ukuthi sithole isports sithola kamnandi kakhulu
0: yebo
1: le sports kuMgungundlovu nesiphethe kahle eBhotsotso
0: yebo
1: sithola yonke into izikosi sathola sithola ukuthi kudlalwa kanjani obani abazodlala njengamanje nje sesiyazi ukuthi kuyadlalwa ngamanje
0: Orlando Pirates idlala nesikhukhu
1: njengoba idlala nesikhukhu manje Orlando Pirates
0: yebo
1: isikosi sakhona manje sigcine kubani

0: score.
1: Kusigcine nje kuthunile kuthunile ukuthi Orlando Pirates sahamba phambili. Kanti nje mfundisi izolo ngize ngalala late ngibuka iChristian Pirates idlala ke neqembu ke esingasho ukuthi ke beyidlala nayo ke iManchester City la ukuthi iManchester City iwine ngo 3-0.
2: Hey Nkosiyami, iMan City phela yona iyadlala.
1: Yeah.
2: Kodwa ukhoshwa uhambile uPep Guardiola.
1: Yeah.
2: Manje nami bengazi phela nami ngisupporta yona, ngikazi ukuthi izoqhubha kanjani.
1: Yeah.
2: Sengiyajabula manje ukuthi hayi iredeem yakhe. Ukhosho ufikile uyibambile manje
1: futhi ke nje nabadlali bakhombisa ukukhululeka eyimuntu za yabona nje izolo bengitshela nje abalaleli bomsakazo omgungundlova FM ukuthi into efike yenzeka ngike ngahamba futhi ngaya nase nalapha eHerikwala bekudlala iDUT idlala neqembu ke lasePitoli University of Pretoria kodwa ke siguqile siDUT ngothunile kodwa ngendlela adegcwele ngayo nangendlela nje abantu abathanda ngayo ibhola mingabuya lesasimo lesokuthi ke amaZulu kukhona nje ngazi ukuthi ingcoxo seziphezulu kakhulu ukuthi angaseze neDurban City eminye imidlalo izoyidlalela khona la eHeri umuntu omtala khona stadium neLamont Fitzgerald Arrows ikhona imidlalo ezoyidlala la.
2: Sikubonga kakhulu okubhotsosa ukuzwa bese ukuthatha lokho ngaphandle komgungudlovu FM.
1: Kunjalo kunjalo.
2: Bese sikuthole ndawo.
1: Hayi bengeke.
2: Asibonge umgungudlovu, sikubonge na bhotsosa ukuthi usiphethe kahle sports. Sibonge umgungudlovu FM ukuthi usiphathele kahle bese uthola laphi izindaba. Sekunesizungu esikhulu bhotsosa lana ibhola lingasekho.
1: Kunjalo.
2: Yazi bekumnandi abantu kunebusiness amabhizinisi la Peter Maritzburg. Kade wina. Isikhathi nibatshele nimemezela la bayasuka semabhizinisi bese kuyadlala eRegwala bayasuka bese lo mgungudlovu FM usebenza omkhulu umsebenzi udlala elikhulu kakhulu iqhaza iqhaza leni libambile size ngumphakathi sengintodayisayo usezogijima lapha eRegwala stadium njengamanje usezolalela isport siyangena okay usagijima kusozolalela kuyeza umdlalo lana kuzodlala lokho sikubonga kakhulu kuba uFaruk kuKhwadoti ukuthi abuyise iMaritzburg alethe la ngoba ikhaya lalo leli eThekwini cha kona right siyabonga ukuthi badlala khona kodwa nali khala lapha
1: futhi ke bayazala lapha eThekwini nababe baningi ngisho nobaba baningi kanti mengabuya kuziwe la ha ha
2: mina ngiyakutshela ungayibona into izogcwala lana
1: ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye
2: ithandwa kakhulu ePeter Maritzburg.
1: Yeah, yeah.
2: Ngakho ke sijabula kakhulu ukuthi bebethi bayibuyise. Buthi namazulu ayezala uSotho neGolden Arrows sijabula kakhulu.
1: Ngingakutshela nje ngingahlangana impela nazo ikhulu ikhulu ngingahlangana nazo ikhulu zayo ke iAmazulu neLamontville Golden Arrows kwaba kuhle kakhulu. Mhlambe ke amazo okugcina nokuthi ke mhlambe ke yiphi ingoma engafisa ngekhiphe ngayo.
2: Ukwabuza umbuzo lafana.
1: Yeah, yeah, oh yeah.
2: Man, ngisupport Mamelodi, ngikabiyele Mamelodi Sundowns.
1: Yeah, okay, okay.
2: Ngakho ke Sundowns ishayiwe laphana ePitoli.
1: Okay.
2: Ishayiwe kodwa ni kodwa kusasa siyabuya kusasa.
1: Ehhe.
2: Kona benga ngiyajabula ngasekwini eGolden Arrows afana baseThekwini.
1: Yeah.
2: Noma supporta amaclub ale kodwa ala afana wina. Kodwa iMamelodi Sundowns ikabiyele bafana badlala kakhulu sijabule kakhulu sesinestars esibili manje.
1: Okay.
2: Siyabona izingi Sundowns yalikhuphula kodwa manje ithanda ukuyehla kancane ugoalkeeper napha emuva uBackland sanda ukuxegaxeka.
1: Ehhe.
2: Kodwa ke ngiyakuthemba ukhosho uGadosa ukuthi uzolungisa leli phutha.
1: Okay.
2: Ngibonga kakhulu bandla ithuba ingoma ongangikhipha ngayo. Hey hey lezingoma zenu. Mina ngithwala lezo zokusina nalezo zenkolo.
1: Mhlawumbe singazama mme ukuthi sayithola. Sizame mme ukuthi asitholi sizozamukela ngalapho.
2: Mhlawumbe ongangifakela yona ileke kaBathabile Dlamini.
1: Bathabile
2: Dlamini engiyamthanda lo umuntu akamyeni uyacula. Khathi besandani bezodlala ngithanda ukuthi aculene aqala. Mrs. Dumis. Yebo kumnandi kakhulu la eMgungundlovu FM. Nithokoza kakhulu bale lihlale kule steshi, isteshi siphambili kakhulu. Inkanye zebuvo izondiza manje intizo yomhlaba wonke.
1: Ngizocela nje ukukhipha ngophakama Jehova.
2: Awuphakama Jehova, angaze ngajabula for thoughts. UNkulunkulu akubuso usebenze kahle. Balandeli bomgungundlovu FM siyanithanda kakhulu. Indlovu esendlini le ngoba kuthi siphume sihamba manje siye ekhaya. UNkulunkulu anibosise. Amen.
1: Amen. Uyena lapha nomama uThabile wakamyeni uma ngabe eshethi phakama Jehova.
2: Andiphakama. Awu madoda. Uzophakama uJehova.
1: Kona umsakazo wakho umgungundlovu FM isikhathi ke nje isimi kanje.

sithi 10 past 4 isikhathi ke sithi ke u 10 past 4 and sizomkhipha ke umfundisi ke ngaye uThabile uma ngabe shethi phakama Jehova.

0: le event le kuzobe kuyokugijima abagijima ngezinyawo kanye nabagijima ngama wheelchair lolu hlelo lolu sohlelele ukuthi sikwathi sibonakala siyabantu abakhubazekile ukuthi nathi siyakwazi ukuzenza izinto nathi siyakwazi ukugijima nathi siyakwazi besibe ingxenye yomphakathi izinto ezenziwa emphakathini ukuze nohleze ekhaya abone ukuthi njobe khubazekile kukhona angakwenza soke KZN Hoodies and Runners inenhlelo eziningi nje zabantu abakhubazekile okuyikona kona ke esize ngakho namhlanje okwale event ezoba ngomhla ka 10 October okuyoqalwa ekseni ngo 7 o'clock kuyophelela eDindale Mall
1: mhlambe baba umzobe ngenhlanhla sisazokhuluma nomfethu umsizi wakazimo naye abazobe bezogijima nje bonake sekuseduze vele baba njani abantu njengoba nidalwe nabakulesi simo ukuthi mebenibuka niqhamuka ke nezimo ke la ukuthi ke nifisa ukuthi ke wonke umuntu abone ukuthi uNkulunkulu indlela nidale ngayo anihlukile kubantu njengoba nizobe nigijima anidingi futhi kube khona umuntu ozonihawukela ngoba nihamba ngama wheelchair
0: sakaze impela siyabanakho ukuthinteka kwenkathi uthola ukuthi umuntu okwebuntu akudabuta ushem nkosi yami kodwa yini uze gijibile uzubuhlungu uyathunukala anicha kukho lokho njengoba seza nje wonke lamakhodi ezempela sigijima kunzima ukukhosa udonsa intaba ke wheelchair uyezwa ukuthi ingenile engalweni kodwa ngoba unothando lokuthi uziveze emphakathini ukuthi njengoba ngikhubazekile kukhona engingakwenza ongakwazi ukushintsha izimpilo zabanye abantu abangicabangela njengomuntu oqaqanjela ozobuhlungu ongasenamsebenzi walutho nginawo umsebenzi engingakwenza nami ngikwazi ngiphilise umndeni wami ngikwazi nami isizwe ngisiqwashise ngomuntu okhubazekile ukuthi uyabona ukuthi uma unomuntu okhubazele kukhona angakwenza ungathi uma ngabe unomuntu okhubazele ekhaya ukuthi hayi ngeke uphelile ngakagade inkukhu egcekeni kanti nakunekukhona futhi angakwazi akwenze njengoba sina wonke amakhodi ezemidlalo esiwenzisayo
1: mhlawumbe babuwala wala baningi abantu abathi sisefana ngabe imkhandlu umnyango wezemidlalo namaciko namasiko bayakwazi ukuthi basilole isandla nakunina kungabe ukuthi kuthiwa abakhubazekile nigcine ningasanikwa nani uthando lolu enifisa ukuthi ke nilekeleleke ngalo mekuthiwa kunama competition kufanele i-transport kufanele amanzi kufuneka nje izinto zokuthi nikhombise ukuthi nani ningabantu abenza i-sport ngabe umkhandlu sinomsunduzi la bese siba nomgungundlovu bese siba no-sport art and culture kukhona isandla la ukulula khona
0: kafushana nje umsakazi ngonyaka odlule sesaba naye lokhuzane e-racing sisuka ecala sasiza naye lokhuzane e-Dindale Mall umgungundlovu walula ukuze sikwazi ukuthi sinikeze abantu ama-prizes umsunduzi ke cha awakazosihlekelele mhlawumbe mawuzoqala kulokhu basizoba nale esokuba nayo kwamanje ke-race ezongomhla ka-10 kodwa nje abantu ababalekelela iwona umgungundlovu bese sicela kwabanye osomabhizinisi besilekelele kanye neDindale Mall nayo kuyilekelela ke
1: umnyango wona nawo akakazi usilule isandla
0: hayi angabe nginamanga impela konke siyasenzela siyacela osomabhizinisi ukuthi basilekelele kuyimanje nje siyashizila kuyimanje siyashizila kuyimanje ukuthi kuze ibe impumelelo le event lena
1: nababhalela kodwa imkhandlu umkhandlu wasemsunduzi umgungundlovu njobe usho ukuthi umgungundlovu asilula isandla naka sport art and culture
0: usport sobhalelile ke kwakuthi ke uzokwazi kulekelela ke ngamagazi beawo namathofiki so ke njengoba kudika kayigebha kudika lokho nalokho sisaza ukubhalela abanye osomabhizinisi bo besilekelele
1: mhlambe babuwala wala okwenza ukuthi ngibuze uma ngabe ngila emsakazweni kufanele ukuthi athi umlaleli esekhaya nezikhulu mezilalele nabalalele abazofika bayitshela ikhulu ukuthi ke sizama ukuthi nilapheke kungabi khona ukuthi kuthiwa ene kukhona ukubandlululwa nigcine sekuthiwa ene ngoba ngizwe kuthiwa kuba namasalga kube khona ngabe mengutshwa kuba khona amasalga nakunini abakhona abathathayo ebemele ke umsunduzi bamele umgungundlovu
0: akaze akaze kuze kwenzeke lokho mhlawumbe ngokuqhubeka kwala kwalama races besilosweza sigcwele bebona ukuthi cha ngempela la bantu bazimisele ngoba sinabo abagijima impela ulakhe nje ebhukwane ade gijima le eGeorge eshawu 21 uyabona so ke lapho sifuna ukuthi bezobona ukuthi sidinga ukulekelelwa bona umuntu asihambile siyogijima koGeorge asibuye silambatha
1: yebo
0: sibe senze kahle siyiKZN kodwa nje kunzima ukulola isandla ngisho nayo lokhu kuzalo sport ngolukhulu ukuthi futhi silekelwe siyogijima eCape Town le buthi imali awu nayo imali ayikho nyaka yonke bona imali abanayo
1: mhlambe ke babuwala wala kukhona ongakwazi ukuthi ukusho siyazi ukuthi ke isikhathi sisekhona uSeptember sazoba khona njengoba usho ukuthi umhla ka 10 kuOctober mhlambe ongakwazi ukusho ngoba sizazophinde sikubize sikwazi ukuthi isikhathi sithu kuba xaxaba senzela nje ukuzoba nomusela abalaleli bomsakazo omkhulu Ndlovu FM
0: engingakusho nje ngamanje abonke abalaleli nosomabhizinisi ngiyacela ukuthi banule isandla basilekelele kuba lento sizoqala kahle ihloso yethu ukuthi sigcine sesine complete marathon yabantu abakhubazekile njoba nje siyiqala nje kanje kuyikothi ihloso yethu sigcine sekuyini sekuyi complete abantu abakhubazekile ngelinye ilanga kube ezolokho ekhulu ama kilometers lokho ekhulu nyaka nonyaka sigcine sesine abo sinabo lato 42 uyabona
1: njengamanje nizogijima ama kilometers mangakanani ngomhla 10
0: sizogijima lokho na 8.4 kilometers
1: 8.4 kuphela
0: yebo
1: abesilisa nabesifazane
0: abesilisa nabesifazane
1: okay mhlambe ke uma ngabe kukuthi khona abafisa ukunthinta bengamthinta kuphi
0: bengasithinta enombolweni 082
1: 082
0: bese sithi 418 bese sithi 284 23
1: asiqale phansi
0: ethi 082
1: 082
0: bese sithi 418 bese sithi
1: 423
0: ya bese sithi esibili ethi 064
1: 064
0: bese sithi 914
1: 914
0: bese sithi
1: 31
0: bese sithi
1: 85 asiphi nokugcina
0: 064 bese sithi
1: 914
0: bese sithi
1: 31
0: bese sithi
1: 85 sibonga kakhulu baba uwala wala sithemba ukuthi ke sisazokubiza sizoxoxa nabalaleli nosomabhizinisi bazosilula isandla sithembe noNkulunkulu ukuthi ke uzowenza ukuthi kube khona abaSamaria abalungileyo
0: sibonga kakhulu siyabonga siyabonga
1: mlalelo umsakazo omgungu Ndlovu FM besikhuluma noBaba Mzobe ke njengoba eshilo ukuthi ke ngomhla ka 10 kuOctober bazokwazi ukuthi babe no 8.4 kilometer ke abazogijima ke kusho ukuthi ke wabantu abakhubazekile siyacela ke uma ngabe ukuthi ngusomabusiness noma ke ungumuntu ofisa ukulekelela ungalekelela ngama orange ungalekelela ngeyikipa kodwa ungakwazi ukuthi ubathinte uthi namanzi noma amanzi noma kuthiwa ama apula noma kuthiwa amahewu laphana njengoba sazi ukuthi uma ngabe gijinywa kuyalamba noma kuthiwa obanana lokho nje ofisa ukulekelela ngawo ngakwazi ukuthi umthinte ubaba Mzobe uhle naye kobhotsotsa wakamahlaba uma ngabe nje sibuya kule ngoma sizobeke sesikhuluma ke enaye ke umsizi ke owakazini kuwona umsakazo wakho umgungu Ndlovu FM RK uma ngabe ethi save me

0: ufike eDrymond vele ke iyakubuza vele ukuthi ungakanani. Uma ngabe usuya lapha ePine Town, vele ke sekuyaqala kahle kuzoba ubuthebelelo ngoba sekuqondile ukuthi ke nasi isikhathi nespiti sokwazi ukuthi umfana asho ukuthi angeke ahamba manje izimo.
1: Yebo, kuyenzeka bhuti, kuyenzeka ukuthi ummanenje ngoba kwi-comrade awukwazi ukumsekhonda umdlali ngendlela ofuna ngayo ngoba phela zonke izinto zisuke zikhona, kodwa if esebenze kahle ejimini thina ke senama-club amancane ke sisabagroma labafana, uyamtshela ukuthi no i-pace yakhe ibambe kanje and then uma ukwazi ukudlula ngesikhathi esingaka endaweni ethize okusho ukuthi ne-comrade uzokhona ukuthi uyiqede kahle. If mse sifika ePine Town ngoba i-stop engifike ngime kusona kuyi-stop sokugcina kumina. Bese ngimtshela ukuthi okay, njengoba mhlambe kusikhathi esingaka usho ukuthi uzokhona ukuyibamba le nto le medali esuke siyifuna ehamba ngesikhathi.
0: Uyazi ngiye ngithi i-sporting ngisilandele. Kodwa eyi abome kuyi-comrade. Hey, ayikho into emnandi njenge-comrade. Nina njengabagijimi kusuke kuthini kunina ngesikhathi nigijima? Njengamanje uyayibona i-pace ayisefani njengoba ugcine ngo-2019. I-pace njengamanje, hey, isiphezulu kakhulu.
1: Ayengeke unyaka no iminyaka yonke hlezi kuzalwa abagijimi abasha, njengoba uphela lo nyaka sokuqhamuka abanye futhi kade singabalindele ngoba phela indlela esenza ngayo nomunye ufuna ukuthi okay ngifuna nami ukuthi ngivelele yabo. Kodwa le ngqondweni kuwena, eyi usuke naleyo entertainment nje esuke ikhona nje engqondweni ukuthi eyi ngiyahalaliselwa yabo, kuba naye naleyo njabulo. Kodwa if usubone nanga ama cramps ayakufikela, eyi awobi right, uyambona sebusweni umuntu uyashintsha, uyashintsha impela akabi right. Kodwa if usuzobona futhi finishing, uyabona ukuthi amandla ayabuya. Noma ungabona abantu bakini nabantu baziyo ilento ipower evuka khona ukuthi hey, noma usufile sekuphelile ngawo, ila khona khona ukuvuka yaphela yabo.
0: Uyazi khona into ebengilibele ngingayiqapheli kodwa angigcine sengiyiqaphela ukuthi njobe nidla ubhanana nenzela ukuthi nivimbe nomchamo.
1: Yes, kunjalo.
0: Iqiniso elingakanani.
1: Yes, kunjalo. Ngoba uyakhona nothi if uzowutesta mhlambe uzohamba ibangela idugibele eteksini, monga uzowudla udle nje ube mningana, uyakhona ukuthi endleleni awukwazi uvela uchame yabo. Uyabambeka umchame impela kuyiqiniso.
0: Namandla ayabuya
1: ayabuya
0: futhi.
1: ayabuya ayabuya
0: Lana ke mase sekutholakala ukuthi amahewu ngiyawubona ama-orintshi, amahewu nawo usukwenzela indlala-ke lapho.
1: Sukusenzela indlala ngoba amahewu asuthisa nje ehodwa, ngoba ubone umuntu egula kuthiwa hhayi menzeleni amahewu, menzeleni iparishi yabo, ngoba phela kufuneka udlele ukusuthe, fanele ngathi kunesikhala lapha noma ithumbu nje elikhona yabo elishoda ngalokhu ukuze ukwazi ukuthola amandla, ngoba ngeke ugijime nemoto ayihambi ingafakanga amanzi namafutha ukuze ikwazi ukuthola amandla, fanele ufaka amafutha, ufaka amanzi yabo egazini.
0: Njengamanje sesikhulumile ngoba ngenzela ukuthi umlalele osekhaya ongakaza kubona ugijima njobe phela sekhona nabantu abasha omunye usekwazi njengo-train azi ukuthi uyayazi le ndlela, futhi njengoba sizokhuluma nge-training run azi ukuthi hayi umuntu ayazi akuyona akuyena ifunda makhwela. Njengamanje ubese wathi hayi ngeke akube khona i-training run ngoba ne-Comrade Marathon iyadlula lapha kunina lapha eMkhambathini, yini inhloso yokuthi uqhamuke nomqondo wokuthi akube khona i-training run?
1: Mr. Mahlaba, so endimeni yokugijima ngikhona anginyamalele, and then khona ike ngisayipheka ngisayigrowa futhi ngile ngivela nje kancane. Namaye ama races siyawadlala kodwa awamaningi esiwadlala ngoba ngisabumba iclub lapha ukuthi ibuyele esimweni bezwana, ngoba leya club asemkhambathini ibihlonishwa, nami ngangazi ukuthi iclub ezovele iphakame ngale ndlela idume emva kwalo kube ne-event futhi naye i-event ehlonishwayo yaduma ngeshwa ke so yaba nenkingane kodwa

Alright, ke kunezifo bakithi eyilashwa ngenduku. Ngizokusho nje kugcwale nje umlomo lokho. Kunezifo eyilashwa ngomduku. Ngicabanga mhlambe ke abantu abakwenzayo lokho. Kuzofanele sisazi ukuthi noma bazi ukuthi baphula umthetho futhi bakahlangabezana nezimbila ithuthu. La I'm going to mention mhlambe izinto eziwu 9 eyilashwa ngenduku. Okufanele nje uma uyibona lezo zinto lezo ngakini noma kini noma kwakho ungakhulumluzo nje

0: uthathe induku nje
1: ufaka isibhaxu umuntu le amaphoyisa cha ayobuye ikhulunywe nje lethi sibone mhlawumbe utsomisa kanjani kodwa ke mangenze kanje ukuze siyilaphe kahle izinto ngenduku mangiqhubeke kanje ngoba ingoma iyona into ekhona kodwa kunezinto nje ilasha ngenduku engifisa ukuthi ngidlule nje kuzona abantu bangangizwa kabi kuthiwa ke ukuhlala esitolo ungathengi ngicabanga ukuthi lokho ehukunye kudinga ukuthi umuntu umphaxabule nje ngenduku ngoba phela manje uhlalele nesitolo engathengi ukuhamba estradini ngegawuni wazombona nje lo uhamba estradini ngegawuni khwela kuyena ngenduku ngoba nje kahle kahle na kwayena uzehlisa isithunzi sakhe ukuye tavern ungenamali kahle kahle uyapha etavern ungenamali because etavern kuyabantu abazothenga baxabulani lawo lolo hlobo labantu bakithi bazosilethela nje imbewe yembe ukucela u 2 rand umdala hayi ke bakithi ke angiyazi ke le badinga isiqwayi lesi simachofochofo yabo khona le nduku le emachofochofo ufanele ngithi mangiyibeka nje kulesuhlu zasekhanda ukwazi ukuthi ube namapop out 10 same time awukwazi ukuthi uzothi umdala ungicela u 2 rand ngine ngane mina ngicela u 2 rand engaziyo ukuthi vele kahle kahle njonga ngayilethe emhlabeni kubalekile ukuthi mayicela nginikeze lo 2 rand wena ke unekhanda elikhulu uzongicela u 2 rand udinga yona nje leyo nto ukuthi sikuthele induku ukufaka iringi ungashadanga ayangazi ukuthi umkhubo oqhamuka phi ke lo ngoba manje baningi abantu abayenzayo leyo nto sokuthela induku nje uma uhambona nje ungabuzi lutho thela induku bese umkhombisa ukuthi cha nayi into ukugqoka ama pumps namasokisi baxabule nje mbaxabule nje ngiyacabanga kodwa nami sengiyayisaba le ngoba kungase kwenzeke mhlawumbe uthole ukuthi uthi uyaphuma la ukhangana nabaphathi ngoba I'm not sure kodwa ke bese sibuye sigijima siye la ukubiza iboyfriend ngomnyeni wami kanjani ufike kanjani lapho look level balo lothathu thela induku nje kabi kabe bese siya kulento ukuthi ukucela ukuloga in kumafoni abantu sifike kanjani lapho uyakudeserva nje nawe ukuthi uthole induku sikubhaxabule nje bese sibuye sigijima siya kula ukufuna indoda or intombi enemoto eningenayo awungeke awungeke awungeke kahle kahle uzokwazi kanjani ukuthi ufike kuleyo kulelo zinga lelo ufuna indoda or intombi enemoto eningenayo kanjani nje baningi abantu abagulayo abafethi abaphethe izifo ezahlukene abadinga ukuthi balashwe ngesibhaxo kusho mina noma ningavuka ekuseni ningivulele icala ukuthi ngisho ukuthi baningi abantu abazongena ezibhedlela kusukela kusazi kwaba baningi abantu abenza lo mkhuba bayagula kodwa ke bakethi asigijime siye laphaya siye kule nto le ebengiye ngakhuluma ngayo ngizokudlalela only 2 tracks azokuthatha kubekela ofisa khona lapho uzobe usugijima mhlawumbe usungiyela ku WhatsApp ususho ukuthi uhamba nayiphi wena ikukhumbuzaphi uhamba neyamanje noma uhamba neyadala alright ukuze mhlawumbe izinto zihambe ngendlela efanele mangenze kanje ngimane ngixhume ngihlale nje kuwona bakithi ake ngiqale ngendala. This is POP, Brothers of Peace. Oscar Mdlongwa. Alright. Konje ngoba lo munye umfethu sengiyalikhohla igama lakhe. Kodwa nje bayibiza POP, Brothers of Peace. Bazoshamana nithi last number. Hladen, hladen. 107.6 FM is kind manje futhi ke. Mingaki mzuzu. It's 24 minutes to 26 minutes past kahle kahle 26 minutes past 9 sizohlala nawe nje sigarabanti kokudele kube nje ase social esesikhathi ukuthi mina nawe ukuhlwana inhloko nesichanti bese ngiphatheka kabi ngoba engazi ukuthi ngingasakaza ke 24 hours ngikuthathe ngikubela ofisa khona

Para ma, ngapagisanda si Kylie, kere kiti glib, amaze petri. Ah, kono zaji, kile ni apanywa.

Upman khona ngihle nayo. Awukhona kodwa ngihle nayo. Akodwa ukhona noyizwa lento engi. Ukhona lento. Kodwa message uNkulunkulu azoyithula namhlanje phezulu kwempilo yakho. Ukulalela kwakho ngekusafana nokuqala. Ukulalela kwakho ngalesikhathi uNkulunkulu khona ne restoration azoyenza. Ikhona lento ezo install empilweni yakho. Izothi mina you are some I understand ukuthi kinse kubuka ngathi into engasenzeka. Ngikini sendalela ukuthi uya ifaila. Abantu sebenzi nonke invele ngake kophumelelayo. Kodwa ngizothi namhlanje awukhohle inyama. Inyama ikutshela uhago sami inyama ikutshela okuronge. Kodwa kuhambe ngomoya. Uhamba ngomoya. Umoya noma ngingahambi kahle. Kodwa kubonakala kuhamba kahle. Ngenxa yokuthi sihamba ngomoya. Umoya wenza izinto ezingenzeki, kuthi zenzeka kuya. Ithezu lenkosi okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Anganomoya loyo. Kodwa inyama ikutshela ukuthi ngeke kwenzeke. 033 342 39

0800 31 51 986. Uthi angathi ko sami zidumitsa usazoyizwa, angathi khona ozophiliswa namhlanje, khona lo zophiliswa impilo yakhe eko sami ayifile lapha emakhaya, khona zophiliswa, khona bazophiliswa, khona impilo bezobunjwa kabusha. Athi ohlabelelayo ngithe sengishayekile ngabalekela endlini yomumbi, khona bazobuyiselwa endlini yomumbi. Kanko sami kuzodala ezintsha namhlanje ebusuku. UNkulunkulu wenze i-appointment nawe namhlanje ukuthi ngalesi khathi impilo yakho ngizomemezela, akumemezeli ngamandla ami, but ngimemezela ngegunya enginikwe kuye ukuthi namhlanje ngizothi impilo yakho ngekifane neqala ngazi. Ngikhuluma nobani? Khona lo ngikhuluma naye ekhaya, khona lo inyembezi ziyaliphumela njengamanje, khona lo othi mina sengishayekile, khona lo othi mina kodwa mfundisi ngiyakuzwa izinto zamahlangano apply akosama ngithathwa. Athi akosama umakhelwane kanza ngamakhelwane ziyalunga into zazo, kodwa ezami ingane akulungi lutho. Akuthi akukhona ozokhuluma naye, ayungahambi ngenyama, hamba ngomoya. Khona ngifuna ukuthandaza nabo, engizothi mina okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Umaphalaphala kuwhatsapp 062 31 51 986. Angiyiphindi number WhatsApp 062 31 51 986. Ngiyacela ume khona ongakwazi ukungena thandaze, ngifuna uNkulunkulu kunalento efuna, kunalomlaleli uNkulunkulu afuna ukurestora. Akamba kwaye mhlawumbe ningizwe ume khona umfundisi, mhlawumbe umfundisi incike enkosi noma incikazi yenkosi elalele ngalesikhathi, ngizothi nje akungene 033 342 397. Ake ngidedele nje abathandazayo, ake sithandaze 033 342 3970. Lo mthandazo oqhumayo ngaphakathi.

ngcwele ingcwele awu ingcwele ingcwele inkosi ingcwele ingcwele noma usubona ukuthi izinto asenzeki ngizothi kodwa bakwethu ngizothi angathi ngiyabemezela emhlabeni lothi ingcwele inkosi hayi ingcwele ingcwele bafowethu ingcwele akude ngisho njalo ekuseni ngithi ingcwele hayi ngizothi ungasalahla ithemba ingcwele le nkosi esikhonzayo nkosi yami hayi kulungile kulingile nangusindi intombela ubayede nguJesu.

Ay, qué niegue, no chomo, qué niegue, no chomo, qué niegue, ay, qué niegue, chomo. Es que hace más 7 minutes after one, ebusuku. Ok, mire, le suco manje, ngizodlala ingoma ecela nguwe ungabhala kuWhatsApp ku 0623154986. Ucela ingoma nje embili, uzibhale nje ingoma embili ofisa kudlalele zona, njengoba sikudlalele nje zegospel ezimbili nje kuphela, 0623154986. Uyabhala lapha kuWhatsApp, ungitshe type ingoma ofisa kudlalele yona. Before siye lapho ke, angiqale ngapha engomeni emnani kakhulu, angiqale ngapha kuqala before ulokoda mlelo ngabe ubhala lapho ngasekhaya, ngabe ubhala senzele ukuthi ke mengiqala ngibe nje sengifunda ukubhala kwakho.

Samanje ngifuna nje sambe sengomeni nje ngifuna ukhetha ingoma balaleli ngifuna ukhetha ingoma ngifuna ukhetha ingoma balaleli yes abona esikhetheni samanje mlaleli ngifuna ukhetha ingoma nje ingoma ethandwa inhliziyo yami ingoma engipholisa inhliziyo ingoma engipholisa inhliziyo for 3 months ngikwisiswa eshini edepression ngikhulumi ngento akude ngikwisiswa eshini lakhona impilo yami ingazi kwenzakalani lakhona ngisebenza for 3 months ngingaholi heyi ngifuna ukuxoxela ngami ukuthi khona la ngivela khona for 3 months inkampani ngaholi kungakuhle mlaleli for 3 months wakwasebenza ngifuna ukuxoxela ngami ukuthi khona la ngivela khona lakhona impilo yami inkosi yami ngine-depression lakhona ngibone ngathi unkulunkulu ungilahlile ngibone ngathi izinto azisekho ugxile ugxile kuze ubone ukuthi no mani ngathi uyashawa nje ujabheke iy'ngane zakho zizodlala ngoba phela nkosi yami kuyenzeka uthi uyenza kwenzeka uthi uyakhala kube ngathi kuthule ukhale kube ngathi kuthule kunesikhathi esifika empilweni lakhona uzokhala izimo zikushaya labantu otsheli bazokusiza bangakusizi labantu otsheli basondela eduze kwakho bahlehle kodwa ngizothi mina ungabazonde unkulunkulu kune-situation akubeka kuyona ngobe kwethembile kunesimo unkulunkulu azokufaka kusona asuse ngisho umndeni wakho awususa uzubuke ngathi nawe kulahlile kanti no unkulunkulu ukubekile nje esicongcweni ufuna ushayeke nje unesikhathi nakhona unkulunkulu enikela ngawe usathane ukuthi akumnyakazise nje kunesikhathi sokunyakanyakaziswa isikhathi sokunyakanyakaziswa senze ngisho abantu abakaduze kwakho bahlehla nawucela usizo kubona abathule ngoba uma kuyi-dry season unkulunkulu ususa ngisho amanzi angavusa isetshalo engathi angifuna ungize kahle isetshalo kuthule ngathi nemvula ikazinethe nje unkulunkulu sokuyi-dry season.

umlaleli umlaleli wami ngizodlala ingoma la eyangiduduza ngilimele ngishayekile ngizodlala ingoma umlaleli eyangiduduza igama lakhe Nkosi yami igama lakhe Nkosi yami hey Nkosi yami umlaleli wami ngizodlala ingoma ukwathi izimo zihlangahlangene kumina kwayiyona enginika induduzo namanje mengidlala kulezinto engiye ngibona ukuthi esenzeka empilweni yami